0: serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project ang nansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Unprecedented broadcast service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 8 minutes past the hour of 8. Ikalawang oras po ng Celebrating Life. Yan. Ito po yung tinatawag nating Reflection Segment.
4: Today's Reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
3: Okay, mga kaibigan, kasama po natin sa programa o sa ating guest for today, first-timer sa Celebrating Life. Siya po yung head pastor ng All for Christ Church dito po sa San Isidro, Montalban, Rizal. Isang masayang umaga po, Reverend Juram Joselito Eroy de Guzman. Pastor, good morning!
5: Good morning po lahat po ng ating mga kababayan. At kay Ma'am Cecil, good morning po. Salamat po for inviting me po sa inyo pong radio program. Salamat po sa privilege.
3: Yes, Pastor. So, maulan ng umaga, no? Mabuti pala, we decided to do this sa Zoom kasi taga Montalban pa po si Pastor. Pastor, bago po ang lahat, tell us more about yourself. Yan, bago tayo magtuloy-tuloy po sa ating sa ating discussion ngayong umaga. Okay. Pastor.
5: Yes po. I am married po. Ako po ay kasal po sa isang babae. Nagkaroon po ng isang anak. Asawa ko po ay nasa pong OFW ngayon sa Lugawin.
3: Yes.
5: At mana ko po siya po yung music director po ng church po natin dito sa All for Christ.
3: Okay.
5: Then ako po ay full-time na nag apostol po. Ito po sa ito pong gawain.
3: Yes.
5: I'm 44 years old.
3: 44.
5: Na June 8 po.
3: Okay. Sige. Pastor, medyo ano ka, medyo umatras ka ng konti para buong-buo ka namin makita, Pastor. Ha? Kasi yung cam, yan, medyo ano ka eh. Yan. Very good. Okay. So, Pastor, nasabi mo na full-time pastor ka. Pero alam niyo mga kaibigan, nakilala po kasi namin si Pastor Juram sa pamamagitan ng isang basketball tournament dito sa PBS. So si Pastor Juram po ay isa ring basketball referee. Tama po, Pastor?
6: Basketball referee ka.
5: Yes po, I'm doing referee po. Officiating po yung mga amateur league po dito around sa Montalban, Quezon City, at meron din po tayong regular na basketball tournament po sa Marikina po yung venue.
3: Ah, okay. Okay. So, Pastor, nahihirapan ka ba marinig ako? Hindi mo ako masyado naririnig. May okay ka lang? Okay, sige. Sige po. Kasi naririnig din natin yung kausap mo dyan eh. We can hear him, no? Yung kausap mo dyan. Okay. So, napag-usapan natin yung All for Christ Church. I think 5 taon na rin to, Pastor. Paano ba nag-umpisa itong church ninyo? Kwentuhan mo naman kami about All for Christ Church.
5: Okay, yung All for Christ po, ma'am, was founded and pioneered po ng inyong pong lingkod. 22, September 9, 2020 po, I was graduated po sa akin pong seminary dito rin po sa Montalban. And yung church po before, meron po kami head pastor. At yung pastor po na yon ay siya po yung nag-encourage po sa akin mag-seminary.
3: Apo.
5: And then later on po, nagkaroon po ng issue yung church, nagkaroon po ng problem. And then sa akin po na iwan po yung gawain po, which is I am a born again, pero hindi ko po, wala po akong knowledge to handle, to manage po yung gawain po ng ating Panginoon. Good thing lang po na ginawa po ng Lord sa kanya pong biyay at habag. Nakapag-aral po ako and I pursue po yung aking pag-aaral po sa seminary. And then yung nga po na katapos po yung bachelor po and I graduated po in pastoral educate. Ano po, yung aking pong pastoral theology and yung aking pong Christian education eduk po na course po. And then, ano po yon? Ang first mass po namin, Ma'am Cecil,
3: yes,
5: sa mga viewers po natin, share ko lang po ng konti. Ano po, January 5, 2021 po, sa isa pong home church po. So, nag-start po kami sa isang house service. And then, ito na po, meron na po tayong building, pagpunta na po ng mga leaders, yung mga disciple na po, yung mga gamit na po yung simbahan.
3: Yung, so, praise
5: po,
3: God.
5: Ano po ito? Yung for Christ po, Ma'am Cecil, sa mga viewers po natin ay independent church. Independent church.
3: Okay. So, ang ganda naman, ano, at least meron na kayong lugar, meron na kayong building, at meron na rin kayong mga gamit. So, when it comes to, ano, babalik tayo doon sa ating, no, yung ating verse ngayong umaga, di ba, Pastor, yung ating pong verse na kung saan ay marami pong nakakaalam dito, Philippians 4:13. Ano po ang personal perspective nyo rito, Pastor, sa ating featured verse this morning?
5: Philippians 4:13?
7: Philippians.
5: Philippians 4:13, yes po. Sabi po ni Paul, no po, in-encourage na po yung mga taga-Philippians church na through Christ,
3: opo,
5: and without Christ, no po, hindi niyo po magagawa yung pag-mission, no po, pagbabahagi po ng, no po, ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Sometimes po, ito pong verse na to ay ginagamit po ng maraming prayers, kahit po ni Stephen Carey. No po, kaso nga lang po, mali po yung konteksto po nila. And for me as a church leader po, ang view ko po and I, my personal theological understanding po sa verse po na ito ay it's all about God's word, no po, na pinagtitiwala sa atin ng ating Panginoong Jesus. Na hindi mo talaga magagawa yung mga bagay dito sa mundo, yung mga bagay na pinagagawa ng ating Panginoon without the strength, no po, ng ating Panginoong Kristo. So si Paul, nakaka-encourage po yung kanyang, no po, personality, yung kanyang relationship sa Panginoon. Kasi sabi niya, nagagawa niya yung lahat ng bagay. Pakikain sa mga, kumbaga sabi niya po, may talata po siya na sinabi po sa, I think sa, ano rin po, sa Pauline, ano din po, na kapag kasama niya may mga Hudyo, nagpapakahudyo siya. Pag kasama niya naman po yung mga Griego, nagpapakahudyo. Mahirap po yung ganun eh, noong time po nila po. Pero mataas po yung level of faith ni Paul. That's why na-inspired po ako na ako po nakakapag-referee, nakakapag-tricycle, and na-invite po akong mag-preach sa mga ano mga churches.
3: Mm-hmm.
5: I mean, credit po natin sa kalakasan po na binibigay ng Lord every day.
3: Yes.
5: So, thankful po ako kasi nga po, healthy naman po ako ngayon. Kahit maulan ka lahat, kahit po kahapon, medyo inulan po kami sa pag-disciple. Pero po yung kalakasan po talaga na nare-receive natin sa Panginoon ay talaga po nakakamig. So, yun po yung view ko po sa ano, Philippians 4:13.
3: Yes.
5: Hindi po ito yung verse para sa mga bagay sa mundo. Pero ito yung Bible verse ito po para po sa mga mission po na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon.
3: Okay.
5: Even kay Paul.
3: Okay. Pastor Juram, ayan, ito. Siyempre, along the way, no, as a pastor, as a father, as a husband, marami kang problemang pinagdadaanan. Ano po, Pastor? So, paano mo hinaharap itong mga mabibigat na pagsubok na hindi ka tatalikod sa Diyos? Ayan.
5: Ngayon po, grabe po talaga po yung pagsama ng Diyos.
3: Amen.
5: Nakaka-amaze po how the Lord paano ko po talaga ini-entrust sa kanya.

0: wisdom sa Lord. Ano ba tinaguyod ng Panginoong Jesus, tinuruan yung mga disciple, even po yung mga problema, sabi nga po ni Jesus Christ sa Matthew, do not be anxious eh.
1: Yes.
0: So yun po, I'm handling problem no po, with joy, with faith, with hope. No po, eh, naniniwala po ako na yung mga circumstances and mga problem po na meron po ako ngayon personally sa family, sa wife ko, sa anak ko, sa ministry, ay meron pong divine purpose ang Lord. Tinitingnan ko po siya, ganito po tinitingnan ko may problema, tinitas ako ng Lord, and then, ganun po siya kinukopak, eh, ganun po siya hinaharap. Sabi ko, Lord, salamat dahil talagang hanggang ngayon, tinuturuan niya ako, inaayos niya ako, no po, sina-challenge niya ako. So, how I face problem, ano po, sinusundan ko lang po yung yapak po ng ating Panginoong Jesus. Even sa basketball po.
1: Yes.
0: Ayaw po natin na magkaroon po ng division, conflict. That's why, lagi po tayong redemptive, lagi po tayong no po, nag-listen, nabibigyan ng time sa mga no po, sa mga problems sa church, sa family, even din po sa ano, sa basketball ministry na meron po kami.
1: Iyon. Madalas banggitin ni Pastor Joram yung basketball, yan. Kasi po siya ay basketball.
0: Madalas po.
1: Opo. Sandali lang, basketball referee. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng challenges na pagsabayin ang pastoral ministry at saka pagiging referee sa basketball?
0: Ano po, sinet ko na po yung aking timeline, yung aking pong, ano, yung time ko po.
1: Yes.
0: No po, meron po kami every Monday, alam po ng family ko, alam po ng church na si Pastor, every Monday nasa basket, nasa hardcourt. And then yung mga disciple natin, meron din po kong sariling schedule po sa kanila. Yung sa family ko, meron din po kaming sariling fellowship. Meron po. Kaya po, ano po, biyaya po ng Lord. May times na nagiging conflict po, pero po, mas marami po yung time na ano naman po, na mamanage naman po natin yung ating pong mga ano po, trabaho po. Sa ano po, ministry, sa family, and sa ano po, sa basketball po.
1: Okay. Pastor, sabi mo minsan may mga conflict, di ba? Ano yung conflict na yun? Bakit nagkaka-conflict yung pastoral ministry at saka yung basketball?
0: Yung mga conflicts lang po, yung parang ano po, change of, ano, parang po mga short notice, mga ganun lang po. Minsan po, ano po, gulo po sa ano po, yung mga scheduling po.
1: Scheduling.
0: Po, nagagahol po sa pag, ano po, sa pagharap. Yung context po na malaki sa basketball po, as a referee po, yung ito po, personally po, na-encounter po talaga natin, yung mga yung pinaniniwalaan po natin na mga lingkod ng Lord, ito po yung mga most of the time na conflict po sa amin eh, para po nagkakaroon ng biases, nagkakaroon po ng unfairness sa hard court, at ang masakit po sa amin, yung mga may mga kinikater po kasi tayo sa basketball league po natin ng mga pastors. And then, masakit pong isipin na kala po natin yung mga pastor, sila po yung una nakakaintindi po sa atin kasi nga ministry yung basketball, ginagawa ating tool. Yung basketball to win people, to empower, to unify. Pero yung mga conflicts, minsan yung doctrine, minsan yung denomination,
1: yes,
0: minsan yung pito ng referee. Opo, may experience po ko talaga na ano po ako na nasasabihan po ako na hindi ako fair kasi nga medyo may close akong player, si pastor, ganyan. So yun po yung mga medyo may conflict po sa akin as a referee and pastor.
1: Ayun. Okay. Itanong na rin natin, ano po, pastoral ministry, bakit po basketball referee ang inyong isang profession, sabi na nating isang ginagawa ninyo? Dati po ba kayong basketball player?
0: Opo.
1: Okay. So, I'm sure alam natin lahat pag basketball referee, mayroong mga ano yan, may mga sinisigawan ka while playing, you know. Hindi

0: bilang sigaw minsan, Pastor, minumura pa kayo. So how do you handle that?
1: When it comes po sa ano po, sa attitude and character, yung every Monday po ng basketball sa bahay pa lang po, talaga pong ang prayer ko po, Lord, make me humble. Ano, patuloy po pag may mga technical po tayo, ano po pag may mga talagang mataas yung tense ng ano, intense ng basketball. Binibigay po natin yung sanction, binibigyan po natin yung right judgment, pero po without arguing them, hindi po tayo nakikipagtalo. Explain po natin sa mga players na sumisigaw ka kay referee, minumura mo si referee, nagpo-provoke ka. So technical yun, kasi hindi natin pwedeng ano yun eh, parang unsportsmanlike po yung ganon. So hanggang doon lang po yung ano, yung authority po ng isang referee. No po, pero po yung makipagsigawan, no po, makipagbanggaan o makipagtaasan ng pride, hindi po natin ginagawa po sa mga players. So for me, my belief po as a referee, isa privilege din po sa referee na mag-educate po ng mga players. Nowadays po, yung laro pong basketball, nag-evolve. No po, mabilis po yung kanya pong pagbabago. Kailangan po yung mga referee, sabi po, may regular kami workout, okay, ano rin po kami, mentally condition, so po, physically condition din po kami, kasi nga po, iba po yung spirit of basketball. That's why po, pag may mga ganong players, talagang meron tayong respect sa kanila, and then, we tried na sila naman din po ay turuan, paliwanagan na irespeto rin po nila yung mga tawag po ng referee.
0: Yes.
1: Without arguing, without, no po, wala po mga physical na pag-aaway, mga ganun. Okay lang po yung mga, ano po, mga, medyo may mga words. Pero po wag naman po yung provoking na parang humiliating, parang dinidegrade naman po tayo ng player. Hindi po natin yung pinapayagan sa atin. So, ganun pa rin po yung authority na binigay po sa atin as a referee, ay sineshare po natin yun sa lahat. Kung parin pito natin sa mga pastor, ganun din po yung pagtawag natin sa mga unbelievers. So, hindi po tayo nag-ano. So, ganun lang po, Bang Ceci.
0: Yes, okay. So, meaning, si Pastor Joram, hindi niya po hinuhubad yung pagka-pastor niya kahit siya ay nag-officiate sa basketball, di ba? Kasi sinasabi naman po, mga kaibigan, na every profession is a ministry para po sa bawat mananampalataya, okay? So Pastor Joram, we will just take a break. Babalik po tayo sa ating discussion dito sa Celebrating Life.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
0: Check your time. It's now 8:29 in the morning. Kayo po'y nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. At kami po'y naulinigan, of course, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine sa 104.4 FM, 103.4 FM. At syempre po sa Sports Radio 918. And syempre po, tayo'y napapanood din sa telebisyon. Yan po ay sa TV Plus, Channel 3, and Channel 4549 sa Up for the Box. Okay? So ngayon, balikan po natin po ang ating guest for today. Nagkakaroon po kami ng technical difficulty kasi sobrang lakas ng ulan sa Montalban. Yan, no? Kaya medyo nahihirapan si Pastor Juram na mapakinggan tayo. So anyway, ang mahalaga po ay bibigay namin yung message o yung mga katanungan natin, no, kay Pastor. Pastor Juram, are you there? Yan, si Pastor. Pastor, yan. Ayan na si Pastor. Opo. Pastor, ang gandang pag-usapan din natin, ano, kasi nga sabi mo basketball referee, tapos pastoral ministry. Paano po ninyo nagagawa yung mag-minister while doing your work as a referee? Meron ba kayong ganun? Paano nyo nagagawang paraan to still share the word of God? Pastor?
1: Yung nga po, hindi po nang sinabi ko po kanina, Ma'am Cecil, at sa mga viewers natin, naka-schedule na po yun. So, hindi po tayo, hindi po natin pwedeng masagasaan yung time ng ministry. And then, iba rin po yung time ng ating po ministry sa basketball or sa pag-referee. So, ang priority ko po talaga as a pastor, yung aking pong pag-pastor. And then, extended or minor ministry ko po yung pag-refer. Ang maganda lang po kasi talagang meron po kaming, I was involved, nasa isa po akong grupo, meron po kaming organization, meron po kaming kanila. Yun po talaga ako nahahasap ng referee. So, nahapon po yun from 8 a.m. to 10. Marami naman po kami ron.
0: Yes. Yun, okay. Yung sinasabi ni Pastor kasi, meron po silang organization. Parang ang tawag po nila rito ay basketball organization or ICOBF, no? Meron kayong fourfold vision doon. Pastor, ano yung apat na yon na vision ng inyong organization sa basketball po? Tell us.
1: Salamat po sa privilege. Pwede kong shoutout po yung ICOBF. Shoutout po sa buo-buo po ng ICOBF. Christian Organization Basketball Fellowship. Pandemic time po, kung ang mga pastor po ay makukulit, nagbabasketball po sila kahit po, meron po tayong pandemya. Ito ko po sila, meron akong kaibigang pastor, shout out sa'yo, Pastor Marcelino Talha, ng Pinagpala, in-invite na po ako. And then yung time na yon, bumubuo po sila ng isang basketball organization. So po, yung una po, yung PDBP, yung Purpose Driven Basketball Fellowship, and then yung ICOBF later on. Mm-hmm. So doon po, ang vision po nun, po, wishing po na binigay po sa ating chairman, shoutout po kay Attorney Alejandro Ireberi, my mentor. Salamat sa buhay niyo po. Ang Cecil, binataw po na po yung aming chairman. Bigyan po siya ng Lord ng Revelation. Una po, yung unification. We play basketball to unify the body of Christ.
0: Yes.
1: Trabaho po ng basketball po na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon ay pag-isahin po yung katawan po ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng basketball. The next po, yung empowerment.
0: Yes.
1: So po, there are, ako may mga church na minsan mahina, may pinagdadaanan. So through basketball, kakaroon po tayo ng connection sa kanila. Narinig po natin yung mga daing, kahinaan po ng mga ng churches.
0: Mm-hmm.
1: So through basketball po, nai-empower po natin sila. The next po yung discipleship.
0: Yes, third
1: so may
0: one.
1: Mga leader, naglalaro po doon sa IOBA, pastors, workers. So through basketball po, nagkakaroon po tayo ng discipleship din po.
0: Yun,
1: so,
0: maganda yun.
1: We train, nag-finish po tayo doon sa basketball, sa hardcourt. Ginagamit po natin yung hardcourt to make disciple po. Yun po yung pangatlo. And last po, yung pang-apat po sa fourth world vision, yung po evangelism.
0: Yun.
1: So meron po tayo, kategory po sa IQBF na interchurch. So doon po, nag-invite po tayo ng mga youth, mga players na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. O sa Hartford po, nagkakaroon po tayo ng evangelism. So yung apat po na vision po ng Inter-Christian Organization Basketball Church ay unification, empowerment, discipleship, and evangelism.
0: Yun.
1: Salamat po sa Lord kasi sobra po talagang sinasamahan po talaga ng Lord at nagtatagumpay po yung ministry mo na
0: pinagtatawa. Amen. Ang kanilang tagline po ay we play with the Lord. Yan, di ba? Ang ganda. We play with the Lord. So yun ang sinasabi ko kanina, Pastor, na yung ministry nandyan pa rin kahit na sa basketball. No, whatever you do, nagbabasketball ka, teacher ka, nandun pa rin yung pag-disciple, yung sinabi mo kanina, na unification, body of Christ, empowerment, discipleship, and evangelism. Yun ang maganda. Ano po? So, Pastor, dito sa ginagawa mo, dyan sa church sa Montalban, kumusta naman po ang response ng ating mga kababayan when it comes to yung church ninyo at saka yung evangelism? Pastor?
9: Pardon, ma'am?
0: Yeah. Let. Ang tanong ko po ay, kumusta po ang response ng church na mga tao dyan sa Montalban pag sa church ninyo at sa pag-share ng word?
9: Very effective po.
0: Very effective.
9: Like po ngayon, meron po tayo pong mga young people po na na-invite na po sa church. Actually po, si mention ko po yung name niya, si Brother Vincent. I met him 10 years ago. And then, naglaro ko ng basketball, nagbuo ko ng team. And then, yung players po talaga, pinatanggap natin sa Panginoong Jesus. Si Brother Vincent po ngayon po, laki na po talaga po ng transformation ng Lord sa kanya. Nag-work siya, nag-aaral po ng criminology, and ngayon po siya po ay drummer po ng church. So ito pong bayan ng Montalban, very, ano po sila, open po sila sa mga ganito po, kasi nga po, iba po yung espiritu ng basketball. So si Ray Martin po, dito po yung harap po yung mga youth. So sila po ay ang heart po talaga nila mag-basketball. So, nakaka-bless lang din. Through basketball, nakakapag-evangelize po talaga tayo. And then, hindi man lahat, pero at least, nakapag-tanim na po tayo ng Word of God. So, pag may pagkakataon po tayo, nakakamusta po natin sila.
0: Yes.
9: So, okay naman po sila. And, naging malapit naman po sila sa Panginoon.
0: Yun. So, Pastor, ang maganda kasi, ang Pilipinas po ay talagang ang number one sport dito ay basketball. So, ang maganda sa'yo, maraming kabataan, no? Pwede mong gamitin ang basketball talaga when it comes to sharing the word of God, no? Yun ang importante talaga, lalo na sa kabataan. Kumusta naman po ang mga kabataan natin dyan? Marami-rami na ba na talagang bukod sa naglalaro ng basketball ay yung iba pang kabataan po? Kumusta naman?
9: Marami-rami na po. Marami na po talagang nakakilala po talaga sa Panginoon. Actually po, nung nag-start po kami, during pandemic pa po yun, Ma'am Cecil,
0: yes.
9: Dalawang jeep po yung dinadala po natin sa hardcore. Pandemic pa po yun.
0: Mm.
9: Po, iba po talaga yung, and then may mga talaga pong nag, ano na po, na-transform na po ng Lord. Meron po si Brother Jason. Ano po siya, player po siya ng inter-barangay, nag-aral, nag-college. Ngayon po talagang sumusuport na po sa church.
0: Mm-hmm.
9: Yun po yung mga, ano po, hindi man lahat, pero po marami na rin po talagang mga kabataan na nakakilala sa Panginoon. Dito po sa church po natin,
0: mm-hmm.
9: more or less, meron po tayong mga 20 na mga nagbabasketball po. Kaya po na pa nagbabasketball kami dito po, marami.
0: Oo. Oh, oh.
9: Mga kabataan po na nawin na po sa Lord.
0: Oo. Oh, oh. So ngayon po, kumusta naman yung ano, yung mga sabi na nating hinaharap niyo ng mga challenges diyan, kasi alam naman natin ang mga churches po, lalo na ng mga Kristiyano, no, eh maraming problema yan. When it comes to your church, paano po yung mga challenges diyan o hinaharap ninyo as a pastor? Ilan na po ba yung mga leaders diyan na nagagawa ninyong leader as the head of the church?
9: Dito po sa main natin, lalo po kagabi, ang meron po kaming leadership meeting, both Board of Trustees and Workers. Ang attendance po namin is 15.
0: Mm-hmm.
9: So meron pong tatlong couple,
0: mm-hmm.
9: po, and then yung mga youth. Sila po yung tinitrain po natin at meron po silang mga handle na po silang mga disciple.
0: Mm-hmm. What about ministries? So, may mga ministry kayo dyan sa church, Pastor?
9: Yes po.
0: Mm-hmm.
9: Meron po tayong basketball ministry, of course.
0: Mm-hmm.
9: Po yung talagang, dyan po talaga tayo nagsimula.
0: Yes.
9: Meron din po tayo. Yes, feeding ministry.
0: Feeding ministry, okay.
9: Apo, ministry. Mm-hmm.
0: Oo.
9: May mga women's ministry, kagabi po yung mga pinag-usapan namin.
0: Okay.
9: Magkaroon po talaga po ng ulit ng ano, focus po talaga sa men, sa women, sa young pro, sa youth.
0: That's good,
9: no? Yung mga gawain po na meron po tayo rito sa All for Christ.
0: Mm-hmm. Worship ministry, kumusta naman, Pastor?
9: Yan po yung pinaka-active po na ministry ngayon dito sa church. Sila po ang pinaka-kompleto.
0: Oh.
9: So, in-encourage ko nga po sila na talagang mag-train, mag-disciple. Kasi mm-hmm. 5 taon na po yung church, sabi ko sa kanila, ang long-term goal natin, at least after ng 15 years, meron na kayong tatlong team.
0: Mm-hmm.
9: So, yung anak ko po, ang desire ko po at panalangin ko sa kanya, mag-train po talaga siya.
0: Mm-hmm.
9: At mag-disciple po talaga siya.
0: Mm-hmm. And then your wife is also involved sa ministry, Pastor Juram, di ba? Your wife.
9: Yes po.
0: Oh. Anong ministry po ng wife niyo, Pastor?
9: Women's po.
0: Okay.
9: Kaso nga po, nasa ano naman po siya. Malayo. Kaya hindi po siya masyadong active ngayon. Ang nag-handle po ng women's ministry yung mama ko po, Sir Elsa Divisma.
0: Oh, at least meron, ano, si mama pala, si mami.
9: Meron po.
0: Oh, that's good, no?
9: Sila po ang marami.
0: Oo. Alam niyo mga kaibigan, kaya tayo nangungumusta ng mga churches. Kasi alam natin, hindi po biro ang magkaroon ng church, no? Lalo na yan sa Montalban. Tapos yung si Pastor Juram ay talaga 5 taon ng faithful talaga si Lord. So Pastor, as we end, no, medyo malapit na tayo matapos, ano po. Yung ating teksto ngayon, yung ating verse, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Talaga bang you can say na ito yung na-embrace mo na at very evident sa buhay mo, Pastor Juram?
9: Amen po. I do a lot things before na parang wala namang sense sa Lord.
0: Mm-hmm.
9: Po. Nung ako po ay nasa mundo po, ang dami kong ginagawa, ang dami kong pinag-aksiyahan ng panahon, pero hindi ako masaya, parang walang nangyayari.
0: Mm-hmm.
9: Pero po nung tayo po ay hinawag at nagbigay po tayo ng Lord sa kanyang gawain.
0: Mm-hmm.
9: Yung mga experience ko po sa worldly life ay talaga pong nagamit ko po rito sa kanyang gawain. That's why, ano po, sometimes tayo po ay nagkukumpuni, tayo po ay nag-aayos ng church.
0: Lahat-lahat na.
9: Tayo po yung, ano po, I think ako po ay na-invite, na naging part din po ako ng Montalban Chaplain. So, mm-hmm. nagtuturo po tayo ng value sa Colegio de Montalban, mm-hmm. banting na hindi ko naman po ginagawa before.
0: Mm-hmm.
9: So, That's why, ano po, talaga pong in-embrace ko po talaga yung talata po na yan. Mm-hmm. Kasi kung without the strength from the Lord, wala, meaningless, wala po tayong magagawa.
0: Yes.
9: So, binibisi po tayo ng Lord eh. Nakakatuwa nga po ang Panginoon. Kaya pala tayo binibigyan ng lakas para pala ilaan po natin yung lakas na yon sa gawain niya po.
0: Amen. Amen.
9: Lalo po dito sa Old.
0: That's right. So Pastor, anong long-term vision mo para sa church? Yan. Ikaw?
9: Ang long-term
0: vision? Long-term vision mo, yes.
9: Yes, yes, meron po kaming long-term vision, a 500 square meter na lot. We're ano po, visioning sa 25th anniversary po ng All for Christ. Meron na po tayong talagang building na may 3-story.
0: Yes.
9: Ano po, meron siyang ano po, may mga event center, may pwede po siyang may school.
0: Mm-hmm.
9: So, ang pinag-i-pray po natin ng budget po doon ay 50 million.
0: Wow.
9: Yun po yung long term. And then, our long term, isa pa sa mga long term vision namin, magkaroon po kami ng bigyan kami ng pagkatiwalaan tayo ng Lord ng 10 mga outreaches.
0: Okay.
9: And then 10 pastor po.
0: Mm-hmm.
9: So ngayon po, meron po akong co-pastor dito and then meron po tayong 5 preacher na. And then sila po ay mga nag-enroll sa ano yun anak? GLU po, yung Global Life University.
0: Global so, Life University.
9: Looking, yes po, looking forward po tayo na matapos po nila yun doon, na ma-attain nila yung pastoral theology, yes. Christian education, yes. Para po ma-ordain and someday, kasi po may outreach na po tayo in 5 years po, meron na pong outreach yung All for Christ. So, kailangan po may pastor na doon.
0: Yes.
9: Lagyan tayo ng leader doon. So, yun po yung mga long-term plan and goals po ng All for Christ Church. Yung 500 square meter na lot para po pagtayuan po talaga ng sariling building po ng All for Christ Church.
0: Wow.
9: And then yung 10 churches,
0: yung
9: po na ipagkakatiwala at may 10 pastor na din po.
0: Wow! Sabi nga, nothing is impossible with Jesus.
9: Amen.
0: Ilalatad natin
9: magagawa
0: lahat yan.
9: Magagawa yun sa lakas
0: yes,
9: ng Lord.
0: Tama ka doon, Pastor Juram. Natutuwa po ako, no? Dahil, wow, a building.
9: Glory to God po.
0: Building, tapos 10 churches, tapos maraming yes. Workers. Wala imposible.
9: Nain na lang po.
0: Yes, amen,
9: kasi
0: amen.
9: Kasi naka-isa na po kami.
0: Nain na lang.
9: Yes
0: oo.
9: Po.
0: Konti pa yan. Pag marami na, more. Di ba, mas marami pa talaga, Pastor. Nakakatuwa naman, ano.
9: Yeah.
0: Oo.
9: Kaya po, salamat po sa strength talaga ng Lord.
0: Yes.
9: Andun po yung time ko sa mga disciples, sa mga leader. I have a regular meeting with them, personal meeting sa kanila po, sa bahay nila, sa mag-asawa, and sa mga disciple. So I, without the strength of God from the Lord,
0: yes.
9: Hindi mo magagawa yung mga ganong bagay.
0: Yes.
9: Tatamarin ka, mag-board ka, mag-burn out ka.
0: Mm.
9: Grabe po ang Panginoon sa buhay po natin dito sa gawain po.
0: Amen. No? Sabi nga po, no, walang dapat we don't put limit sa Panginoon. No? Sovereign yan, makapangyarihan yan. Kaya, minsan may mga bagay na limitado tayo. Lahat tayo limitado,
9: yes.
0: Pastor. Pero hindi nakita ni Pastor yung limit niya. Ang nakita niya yung...
9: Si Lord,
0: yung kapangyarihan ni Lord. Diba? Nakaka-inspire.
9: Yes,
0: nakaka-inspire.
9: Yes,
0: magtuloy-tuloy ka, Pastor, dyan sa vision na yan. Amen. Dahil alam ko kasama mo ang Panginoon. So,
9: sure
0: at this point, no, ano yung takeaway message? Ano yung gusto mong itawid na mensahe sa mga kababayan natin, sa mga nagnanais magkaroon ng church, nagnanais maging pastor, nagnanais paglingkuran ng Diyos with this verse na talaga nakakalakas? Pastor Juram, go ahead.
9: Outside po sa verse na yun, isa pa po sa mga verses na po talaga na naka-inline po doon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9.
0: Yes.
9: God is faithful who called us to have fellowship with the Son.
0: Mm-hmm.
9: So, hindi tayo po ay tinawag ng tapat na Diyos para po makiisa sa ating Panginoong Hesus. Kasi nga, kung tayo po ay malayo sa Diyos, walang pastor na pwedeng malayo sa Diyos. Eh. Kasi nga, si Jesus Christ, totoong magpapalakas siya sa atin eh, no? Yung mga promises ni Christ sa atin, yung mga hopes and strength natin eh. No po, kaya for me as a pastor, natutunan ko po sa mentor ko na talagang yung intimacy kay Christ.
0: Intimacy, yes.
9: Yung intimacy, yung talagang closeness mo sa Panginoon.
0: Personal relationship, yeah.
9: Yes, yung personal relationship mo sa Panginoon. Kasi yung nasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9, eh, we have fellowship to the Son. No po, tinawag tayo ng Panginoon, tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Bakit tayo tinawag? Para makipag-isa, to have, sa English, to have fellowship kay Jesus Christ. And kung malayo tayo sa Panginoon, I think, for me,
0: we can do nothing.
9: Personally po, yes, we can do nothing. Can sabi niya po sa John 15:6, no po, yun po yung word niya eh, na without me, you are nothing.
0: Yes.
9: Meaningless.
0: Yes.
9: So yun po yung, ano po, yung gusto kong iwan po, yun po yung takeaway ko po as my personal experience sa Lord, ang takeaway ko po talaga, unahin po talaga nating maging close sa Panginoon. Talagang itodo na natin yung faith natin sa Kanya. Itodo na natin yung trust natin sa Kanya. And hindi siya nagkukulang, hindi siya magpapabaya, even sa strength in mind, in heart, physically. Kasi kapag meron kang merong kang closeness sa Panginoon, nadidisiplina yung katawan mo.
0: Yes.
9: Kasi iniingatan mo, alam mong ginagamit ka ng Panginoon. Kasi sabi nga po ng 1 Corinthians din na yung our body is the temple of the Holy Spirit.
0: Yes.
9: So, yun po, meron din po talagang medical condition po sa buhay po natin.
0: Yes.
9: Minsan, kaya ako po, isa pa din po sa kaya yung nag-basketball para maging condition po yung katawan kasi ang dami pinapagawa ng Lord sa atin.
0: Sabi nga, let's honor God with our body. Diba? Let's honor God with our body, with our mind, with our heart. Yan. Diba? Okay.
9: Yung pala yung sinasabi niya po doon na love your God with all your heart, with all your soul,
0: with all your strength,
9: with all your mind.
0: Yes, right. Okay, ang sarap naman ang kwentuhan natin sa umuulang umaga na ito, Pastor Juram, no? So maraming
9: salamat. Alam niyo po, gusto ko lang pong Ma'am Cecil, ipasalamatan ng Diyos kasi nga nag-change of mind ako. Kasi pala malakas yung ulan. Gusto ko din po sana talaga nandiyan, pero bakit ganon? Ganon din po talaga ng Lord.
0: Yes.
9: Nawa, ma-invite niyo po rin ako and then dyan naman po talaga sa studio niyo.
0: Yan. Face to face. Yes. In God's grace, no, mangyayari
9: God's
0: yan.
9: Time,
0: in God's time. Okay. Maraming salamat po, Pastor Juram. Thank you so much for your time.
9: Salamat po for inviting me po.
0: Thank you so much sa iyong story na talaga nakaka-encourage, very inspiring, no, na talagang ginamit ni Lord ang basketball sa buhay mo to minister, di ba? Kaya ito hindi mo sinasayang and you're doing your best to share Christ and to share His word. Salamat po. God bless you, Pastor Juram.
9: Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagpalain po kayo, Ma'am Cecil, yung lahat, at yung celebrating life po.
0: Salamat
9: po sa inyong lahat.
0: Salamat po. Maraming salamat.
9: Good morning.
0: Good morning. Thank you very much. And God bless then all for Christ Church. Ayan po, si Pastor Juram Joselito Eroy de Guzman. Wala siyang tiningnan na limit niya as a person at sa mga resources, ang tiningnan niya ang kapangyarihan at lakas ng Panginoon. Ang ganda, long-term vision nila is a 3-story building in 10 years, no? 10 churches. Kaya yung mga dineclare na yan, in the name of Jesus, ay mangyayari yan, no? At si Jesus ang Diyos ang mag-equipped at magpo-provide ng kakailanganin nila. Maraming salamat po. Okay? So sa ngalan po ni Pastor Charles or Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, maraming salamat po sa inyong lahat at sa Team Celebrating Life. Andiyan si Mark Bukiron, si Arnel Villamor, si Suzanne, si Nida, dyan po sa Sports Radio and lahat po ng Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Thank you so much. Including that dito po sa Central Office natin, Capital FM, ang Radyo Magazine. Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo, Celebrating Life, 7 in the morning until 9 in the morning. God bless everyone.
12: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Ilang lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng malakas sa pag-ulan ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, ito ay ang Ilocos Sur, Benguet, La Union, Abra, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Paliwanag ng PAGASA, maaring makaranas ng localized o matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar. Civil Service Commission, ipinagpaliban ang civil service exam sa Metro Manila at ilang pang testing centers ngayong araw. May ulat si Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinuspindi ng Civil Service Commission ang Career Service Examination na pen and paper test para sa professional at sub-professional levels na nakatakda ngayong Linggo, Agosto 9. Apektado ang lahat ng testing centers sa National Capital Region. Gayun din ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Baguio City, La Trinidad at Abra. Ayon sa CSE, ginawa ang suspension dahil sa masamang panahon upang matiyak ang kaligtasan ng mga examinee at examination personnel. Pinayuhan ang mga apektado examinee na hintayin ang anunsyo ng CSE hinggil sa bagong schedule ng pagsusulit sa opisyal nitong communication channels. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sa ibang balita, Bureau of Customs kumita na mahigit 35 million pesos sa bentahan na nakumpiskang luxury vehicles at iba pang kalakal. May ulat si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Tinatayang umabot sa halos 33.5 million pesos na kita ang nakubra ng Bureau of Customs o BOC matapos ang negotiated sale ng mga abandonado at nakumpiskang kalakal at mamahaling sasakyan na isinagawa nitong Hulyo at 30. Sa 13 sale lots na isinalalim sa bentahan, 7 ang accepted offers. Kabilang sa mga naibenta ang isang 2018 Lexus LX570, Nissan Murano, Hyundai Grand Starex, mga produktong petrolyo, flat glass at steel wire. Pinakamataas na alok naman ang may tala para sa isang 2024 Ferrari SF90 Stradale Mansory na umabot sa 30.1 million pesos. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na tiyakin ang maayos, legal at transparent na disposisyon ng mga abandonado at forfeited goods alinsunod sa umiiral na batas. Isinagawa rin ang bentahan sa pamamagitan ng live stream upang higit na mapalakas ang transparency at public account. Kapag naaprubahan ng Secretary of Finance, ang kabuuang nalikom na 33.499 million pesos ay ililipat sa Bureau of the Treasury. Ayon sa BOC, patuloy nilang isusulong ang integridad, pananagutan at modernisasyon sa customs operations habang tumutulong sa paglikha ng dagdag na kita para sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At payout para sa uplift assistance, ipinagpatuloy sa Abra. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Mahigit 473 beneficaryo ang nakatanggap ng tulong mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o uplift assistance sa isinagawang payout ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa Banguet, Abra, sa kabila ng patuloy na nararanasan ng pag-uulan dahil sa epekto ng habagat. Bahagi ito ng patuloy na paghati ng suporta sa mga pamilyang nangangailangan at layon ng programa na matulungan ang mga kwalipikadong mamayan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kakibat ang programa ang pagpapatupad ng basta beripikado, mabilis ang serbisyo na layong gawing mas mabilis, maayos at epesyente ang proseso ng beripikasyon at pamamahagi ng tulong. Sa pamagitan nito, sinisiguro ng assistance ay makakarating sa mga benepisaryong tunay na nangangailangan. Magpapatuloy ang payout sa mga susunod na araw sa iba pang mga munisipalidad at lugar sa lalawigan ng Abra upang mas marami pang kababayan ang maabot ng programa. Sa bawat paghatid ng uplift assistance, patuloy na naipapakita malasakit at pangakong serbisyo para sa mga komunidad ng Abra. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
14: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
3: Serbisyong kailangan.
4: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
26: Radyo Magazine, 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
8: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: tuhan nyo rin.
1: Thanks, Chupon!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love of the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Inflex na yan.
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
12: the first and the only
11: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
11: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makiisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
13: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man da ako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies, ako po si Coach Mike Celis ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream namin on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode na nawaiwala, 'di ba? Makikita niyo pa rin siya sa Rainbow Radyo Facebook page kung saan naka-live na kami doon ngayon. Kaya join na mga ka-Rainbow. Isang maulan na Sabado, kamusta naman kayo, 'di ba? Sana ay alam niyo 'yon, komportable kayo nasaan man kayo ngayon or kung pumapasok kayo, sana masaya pa rin

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: 12 minuto makalipas ang alas 11.
11: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Magandang magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Pero sa ngayon, George, napapakinggan tayo sa...
1: Sa PBS app.
0: Ayon.
1: Yung PBS app. Po, pwede po ninyong i-download po ito sa App Store. Yan sa iPhone at saka sa Play Store, sa Google Play naman.
0: Ayun. At syempre, bukod dyan, pag wala naman tayong problema, napapakinggan din tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio, 918 kHz sa inyong mga radyo. Mm-hmm. At hopefully ay mapanood ito ating sa ating FB page, no, ng Sports Radio, itong ating programang ito, George. Kaya lang medyo kulang yung ilaw natin ngayon, ano?
1: Ah, oo.
0: Kasi ano tayo ngayon eh, parang generator lang tayo, no?
1: Oo, kasi brownout po ngayon dito sa ating himpilan. Sana po bumalik po kaagad at kung ano man ang naging problema. Sa ating electrical connection.
0: Oo, o kasi nga, George, eto na tayo, di ba? Although, ang gusto natin lahat tayo ay mamasyal, di ba? Ito yung ating, ano talaga sa ating programa di ba? Going Places, pamamasyal at pagre-relax. Kasi nga, nakakatulong daw ito, no? Ayon sa ating mga health expert, sa ating mental health. Mm-hmm. Kasi sabi ng World Health Organization, medyo marami na tayong nagkakaproblema ngayon dito sa mental health. Eh baka kulang lang ng pasyal at saka pagre-relax yan, 'di ba, George?
1: Tama, oo. Mm-mm. Pero sa ngayon, dahil maulan, masama ang panahon, ano, ay siguro ay kung hindi pa naman ano ay i-postpone muna, no, ay defer sa ibang schedule ng ating pamamasyal hanggang maging mabuti na po ang ating panahon. At siguro yung ano, baka kung may naka-reserve sila van na mga hotel or mga sa mga resort, baka po pwede naman yung i-reschedule.
0: Oo. Pero kasi di ba yung mga iba, kailangan may bagyo. Eh ngayon wala namang bagyo.
1: Ah, kasi
0: pero
1: habagat.
0: Kasi, pero kasi yung habagat, marain na kasing ano eh, di ba? Mga bahabaha, landslides, kung ano-ano, di ba?
1: At saka may mga flight na kanselado sa aeroplano at saka sa mga barko, sa vapor ay kanselado din. So sana ay i-consider naman ng ating taga-hospitality industry.
0: Yun na nga, ano. At syempre, kahit na ganito medyo maulan, minsan hindi tayo nakakapasok sa trabaho, sa ating opisina, sa paaralan, no, sa mga eskwelahan. Pero syempre, ang ating programa may mga information, no, na gusto natin ibigay para sa ating pang-araw-araw din na pamumuhay na makakatulong din, di ba, sa ating journey para sa ating destination. Ngayon, mga destinasyon papunta sa kanila, mga dapat puntahan dahil ang daming mga ano ngayon, George, ng mga
1: baha. Although mabilis namang bumaba ang tubig baha ngayon, kaya ay dapat antabanan po yung mga update. Kaya sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito, Ven, ay magbibigay tayo ng update sa mga may pagbaha na lugar sa Metro Manila.
0: Speaking of baha, no? Merong ano eh, may listahan na binigay ang ano, ang
1: MMDA
0: ngayon sa ito, ito yung mga flooded areas, no, in Metro Manila dahil nga dito sa habagat. Ngayong araw na ito, ilan sa mga areas dito sa Metro Manila ay baha dahil nga doon sa patuloy na ano, George, di ba?
1: Pag-ulan.
0: Galing sa southwest monsoon o yung habagat na tinatawag natin. So as of 8:20 a.m. alas 8 ng umaga, alas 8:20 ngayong umaga, sabi ng Metro Manila Development Authority sa Quezon City, ito yung mga baha. Sa EDSA Pitwa Zone Tunnel NB, gutter deep. Pero possible naman daw sa mga behikulo, no, sa mga sasakyan. Sa Las Piñas City, Alabang Zapote Junction, Las Piñas City, hanggang Tuhod. Pero hindi pwedeng daanan ng mga light vehicles.
1: Oh, medyo mataas.
0: Medyo mataas kasi Tuhod na eh, no? Marcos Alvarez Road, Las Piñas City, Wonderland to Save More, hanggang Tuhod din. Hindi pwedeng daanan ng maliliit ng mga sasakyan. Sa Parañaque City naman, sa Ninoy Aquino Oyster Plaza, sa Parañaque, half-tire deep down, doon sa kalahati ng gulong. Pero depende sa gulong naman siguro, no? Hindi pa rin passable sa mga maliliit na sasakyan. Dr. A. Santos Avenue, sa harap daw ng SM Sukat NB Barangay San Dionisio, medyo mataas ng konti, gutter deep at passable naman sa mga sasakyan. Dr. A. Santos Avenue in front of SM Sukat, hindi passable naman, hindi daw pwede madaanan ng mga iba't ibang behikulo. Sa Pasay City, Rojas Heritage Intersection, gutter deep, pero pwedeng daanan ng mga lahat ng mga sasakyan. Rojas EDSA Intersection,

0: talaga ang nangyayari lagi, taon-taon, pag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, talaga minsan ang kasunod nun ay landslides. Dahil karamihan doon ang mga lugar nila ay, di ba, bundok.
1: Oo,
0: so,
1: bulubundukin doon sa Cordillera. Kaya dapat, yung ating yung konsepto ng ating resilience van, dapat yung sa paghahanda.
0: Mm-hmm.
1: Dapat para mapigilan itong mga sakuna na ito, di ba?
0: Uh-huh.
1: At ibig sabihin, pag may landslide, pag isang buong linggo na nang umuulan at lumalambot na yung lupa sa ating mga bundok, ay dapat lumikas na talaga.
0: Yung mga residente
1: sa ilalim, di ba, sa lambak, ano, valley, ng, sa ilalim po ng mga, ng mga bundok po natin. Ano? Kung pwede nga lang, Ven, talagang precise yung pag-ulan sa Angat Dam.
0: Yun nga Yun nga yung sinasabi namin Sana dun lang sa bandang Angat Dam, di ba?
1: Hanggang 201 meters na level lang talaga, no? Parang,
0: sana pwede yung ganun, ano?
1: Kaya, pero, ito may mga paghahanda. At saka sinasabi naman, Ven, ano, ng MMDA, ni General Manager Nicolas Torre, ano, na talagang bumabahan naman siya, pero after 10 to 15 minutes ay bumabagsak naman ang tubig naman.
0: Uh-huh.
1: Bumababa ang tubig mga from 10 to 15 minutes naman. Pero kanina, sa kanilang update nga doon, ang pinakamataas ang parang sa banda sa Doña Imelda na hanggang Bewa.
0: Hanggang Bewa.
1: At saka yung sa hanggang bandang Araneta ba yun, na hanggang Tuhod naman. Pero yun, at least medyo ano, kumbaga ay positive naman na development doon sa Manila, di ba, Taft area, sa Quirino area, hanggang gutter deep, di ba? So, hindi na ganun kataas yung baha. So, ibig sabihin, kahit pa paano ay epektibo na yung ano tawag doon, Ven, yung dredging ba yun? Yung
0: paglilinis sa mga drainage.
1: Natin, mga drainage system natin. At dito naman sa Quezon City, galing doon sa Kamuning ay wala naman tayong nadaan ng baha dito papunta sa ano, sa studio natin sa Visayas Avenue. Pero kanina, Ven, nabanggit mo kanina sa Bae Compound. Medyo gutter deep yung baha. Sa likod lang natin yan.
0: Yes. Tapado, diba, kasi compound? Nga hindi ano eh, may mga mataas na lugar, may mababang lugar. Diba? Siguro baka ay baka catch basin, kumbaga sa ano, 'di ba? Doon pumupunta lahat pag mababa eh. 'Di ba yung lugar doon sa isang kunwari barangay, 'di ba? So baka nga pababa, hindi kaya?
1: Oo nga, kasi syempre pag pataas, pababa yung ano. Halimbawa dyan sa Mother Ignacia, kasi paakyat yan, pag galing kasi EDSA, pagpasok mo ng Mother Ignacia, Panay Avenue,
0: paakyat.
1: At pababa yun. Sa akyat naman, kaya yung catch basin nga, talagang malalim yun dun. Pero parang hindi siya na isama, Ven, dyan sa level ng water na may bagbaha dyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sana umokay na yung flood control, no?
0: System
1: na ginawa dyan sa Panay Avenue, Mother Ignacia, na catch basin dyan sa Quezon City.
0: Sana nga, di ba? Okay. So, magpapatuloy kami ng ilang, mamaya, baka may mga reports, no, sa, na nai, ano, sa ating social media. Mamaya, babasahin natin, bibigay natin yung ating mga information tungkol po sa mga nangyayari ngayon, kaugnay nitong nararamdaman natin, no, na southwest monsoon o habagat. Sa pagbabalik po ng ating programang Going Places.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagkalat sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga

0: social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson ASEC Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
0: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Going Places. Ngayong maulan na linggo at magkakasama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 12. Meron na tayong 39 na minuto makalipas ang alas 11. George?
4: Okay. Ayan, keep dry po at keep safe everyone. Ayan yung ating paalala po sa ating lahat ng mga tagapakinig, no? Sa ating PBS app dyan sa App Store o sa Google, sa Play Store. Okay, samantala, Ven, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay may mahigit 5 milyong food packs na nakahanda sa banta ng bagong sama ng panahon. So, 5 milyong food packs, so sa tingin ko ay sapat po ito, ano, na nakahanda, naka-preposition na pagkain po na pwedeng ibigay po sa mga apektado ng masamang panahon ng habagat na isang buong linggo na po na tumatama, ano, sa hindi, sa Luzon at saka sa Visayas. Kaya naka-ready na po ang 5 milyong piso, 5 milyong food packs ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, okay. Ven, dyan ang medyo malapit sa atin sa Marikina City, ang Marikina River. Isa sa pinakamahuling update po natin ay nasa 15.8 meters na. Mm. Ito ang level ng tubig sa Marikina River.
3: Wow.
4: Kaya nasa alert level 1 ang water alert level dyan sa Marikina River. Kaya pinaghahanda na ang mga residente na malapit sa Marikina River, nasa tabi po ng Marikina River, na nako, dapat siguro alerto na. Dapat standby na talaga for evacuation kasi hindi ko lang maalala kung anong alert level na kailangan na ng ano, no, ng voluntary evacuation dito malapit sa Marikina River. Oo, nasa 15.8, so yeah, pero nakahanda na yung evacuation center, Ven, sa Marikina City.
3: Oo, kasi talagang ano na yan, George, ready na sila, ready palagi na. Dahil nga dun sa nangyari nung panahon ng Ondoy, di ba? So, naka-ready na talaga palagi yung kanilang mga evacuation center, pati yung mga ano, mga rescuer nila diyan.
4: Yeah, so ready na. So, sa mga residente na malapit po sa Marikina River, anytime ay pwede po kayong pumunta na sa mga evacuation center. Kung sa tingin po ninyo, no, ay ito yung pinakamainam at pinakamaligtas na paraan dahil mukhang tumataas po, ano, ang level ng tubig dyan sa Marikina River dahil patuloy, sabi nga ng PAGASA, ay patuloy po ang pag-ulan ngayong buong linggo. Naku, sana ay anong tawag dito? Nabasa ko sa pagtayo din ng PAGASA na medyo mababawasan na yung pag-ulan bukas, ano, sa araw ng Lunes, kaya sana po, ano, ay mabawasan na yung pag-ulan sa darating po na linggo, ano, hanggang bukas po, ano, simula bukas. At Ven, meron sa suspendido din, Ven, ano, at itong yung CSE, yung Civil Service Exam, pen and paper test ngayong araw. Sana may dalaw tayong office mate na kukuha ng
3: ngayon?
4: CSE na examination, kaya lamang po ay ito po ay suspended ngayong araw dahil po sa sama ng panahon.
3: Oo. Pero may date na ba kung kailan nila ni-reschedule?
4: Wala pa. Ano, no? So, apektado ang mga testing center sa Batangas, Cavite, Laguna at Rizal, Baguio, La Trinidad at Abra at lahat ng testing centers sa National Capital Region. Mm-hmm. Pinapayuhan ang mga examinee na bantayan ang official na communication channels ng Civil Service Commission para sa mga update sa bagong schedule ng pagsusulit. Ayan.
3: Ayun. So, okay.
4: Oo, na-suspended pala. No? At least, madagdagan pa ang paghahanda, pag-review ng mga examinee. Mm-hmm. Kung ito ay baka malamang October, ano? Pag-suspended ng August, kalimitan ay October ang bagong schedule ng CSE exam.
3: Tama. Okay, so George, di ba pag ganitong bumabaha, syempre yung ating ano, naka-ready din yung mga tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga ano, sa mga nasalanta nitong mga pagbaha. Meron ba, George?
4: Yes. 5 million na ano, yung 5 million of food packs, ano?
3: Uh-huh.
4: Ang nakahanda na handang-handang ibigay, ano, iabot po sa mga apektado ng itong masamang panahon, ano, simula pa ng bagyong Dolphin at itong sinabayan po ng habagat o southeast monsoon. Kaya 5 milyong food packs para sa Luzon at sa Visayas itong nakahanda na ng Department of Social Welfare and Development. At sa Marikina River naman area ay nakahanda ng evacuation center, pero sa pinakahulang pinakahuling update ay wala pa naman ang tayong balitang natatanggap na may lumikas na po sa mga evacuation center diyan sa may Marikina City.
3: At saka nako, umiwas po tayo sa mga paglalakad sa baha, kasi alam naman natin pagkaganyan, 'di ba George, marami tayong mga nakukuha ng mga sakit, lalo na yung leptospirosis, 'di ba? So kung wala naman masyado kayong dapat gawin, no, sa labas ng bahay, eh doon na muna kayo. Kaya lang may mga tanong kasi George, paano daw yung mga binabaha na yung loob ng bahay?
4: Oo, dapat naka-ready na yung bota, dapat syempre kung medyo talagang binabaha na, eh dapat may bota na siguro affordable na ba, or pwedeng pag-ipunan ang pagbili ng bota. At saka pag lumunak, hindi makaiwasang nakalusong sa baha vent, ay yung sa pinakamalapit na health clinic po ay po pwedeng humingi ng ano yun, yung gamot na anti-prophylaxis, di ba? Yung doxycycline para sa anti-leptospirosis naman.
3: May ganun ba?
4: Meron.
3: Before, kailangan meron ka ng ganun?
4: Pero, or kahit na within like, 24 hours or within 48 hours na lumusong ka sa baha, ay pwede kang uminom. Or pwede kang uminom ng itong anti-leptospirosis na antibiotic, I don't know, 2 to 3 days before na may pagbaha.
3: Tapos, kung medyo pinapasok na ng tubig yung bahay nyo, eh patayin na muna yung mga kuryente, mga switch, 'di ba? Kasi minsan nagiging dahilan din ito ng mga yung aksidente, 'di ba? Sa mga bahay-bahay.
4: Aksidente ng pagkakuryente, kaya dapat i-off na dapat yung para pinaka-safe na vent, i-off na yung main switch, 'di ba?
3: Kahit na kahit katulad niyan may brownout, is i-off pa rin natin kasi mamaya pag biglang nagkaroon ng kuryente. Eh syempre dire-diretso 'yun, 'di ba?
4: Dapat i-off. At saka para maiwasan din yung ano, yung short circuit vent. Saka maiwasang masira yung mga ano, yung aircon nga namin, kasi nung nakalipas na buwan ba 'yun, na parang on and off ang kuryente, kaya medyo nasira ng konti, pero mabuti ay bumalik naman siya sa normal.
3: Ayun na nga,
4: on
3: diba?
4: Its own.
3: At saka pag sinabi ng LGU, yung local na, yung inyong pamahalaan, local na pamahalaan, na lumikas na po kayo agad. Kasi yung mga iba, talaga medyo may mga, hindi mo maiwasan, may mga pasaway din, George. Tapos pagka yung talagang, oras de peligro na, tsaka sila magpapa-rescue, no? Talagang mas mahirap na yon. So kung sa inaakala ninyo na talagang tataas pa ang tubig, at sinabi na ng lokal na pamahalaan na mag-evacuate o pumunta na kayo sa mas mataas na lugar, sumunod na po.
4: At saka yung mga valuable po natin, syempre dapat nakahanda na nakabalot na sila, di ba? Yung mga importanteng papeles, yung mga alahas, kung meron man, yung mga cash natin, yung mga card natin, di ba? Mga ATM natin. So, yung mga medyo malalaki, yung mga ref at saka mga TV, hayaan na natin. Syempre, mahirap din naman yan kumita, pero kahit papaano, pwede namang kumita ulit ng pera, pero ang buhay ay mahirap na po, lalo kapag magkasakit na, ano, mas mahal pag magkasakit din.
3: Oo, at saka pala, kung halimbawa kahit meron kang second floor yung bahay ninyo, no, hindi ina-advise ng mga rescuer na umakyat ka ng umakyat hanggang doon sa dulo, kasi paano kung umabot na doon yung tubig, wala ka nang lalabasan.
4: Napakahirap na talaga.
3: Oo, so mas maganda talaga na lisanin na talaga, no, doon sa bahay kung sa tingin niyo tataas yung pagbaha, o kaya naman merong flash flood. O tama din sinabi ni George, dapat paghandaan niyo yung mga gamit na kung sakasakali pagdating ng time kakailanganin niyo na iligtas, di ba? Pero kung hindi niyo napaghandaan at talaga nandiyan na yung baha, yung flash flood na sinasabi natin, yung mabilisan na pagtaas ng baha, eh huwag nyo na isipin lahat nyo, naisipin nyo na lang yung sarili nyo, di ba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay, so anyway, George, nasa linya na pala si Kuya Bong.
4: Yes.
3: Okay, so ayan yung ating ilang mga paalala po sa mga panahon na ito na medyo binabaha, hindi lang medyo, talagang binabaha ang Metro Manila at ilang bahagi po ng Visayas o ng Kabisayaan dahil po dito sa Southwest Monsoon o habagat, kaya nagdadala ng napakatindi na pag-ulan at kuminsan meron pang at saka paglakas ng hangin. Okay, George?
4: Yes. Okay, so Kuya Bong, ayan, nasa linya po ng ating komunikasyon si Kuya Bong. Magandang maulan, no? Pero magandang umaga pa rin sa iyo, Kuya Bong.
5: Yes, Kuya George, magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Ate Ben. Ako, talaga, dito sa Laguna, napakalakas ng ulan. Walang tigil talaga the whole night. Yung pagising ko, umuulan pa rin. Pero Ate Ben at Kuya George, tamang-tama yung pinag-uusapan nyo kasi itong ating segmento dito sa Going Places na pinag-uusapan natin yan tungkol sa mga local native trees, particularly itong agarwood tree. Tamang-tama Ate Ben na siguro maging ano tayo, mas lalo nating bigyan ng seryosong ika nga pag-aalaga no, ang ating kalikasan. At ito nga ay dito sa ginagawa natin na di lamang sa pagtatanim ng agarwood tree, pati yung mga ibang local native tree. Pero Ate Ben at Kuya George, tamang-tama kasi meron kaming ginagawang pag-uusap para itong agarwood PH forestry plantation at yung mga lahat ng pwedeng makisali dito sa ating special na programa na mas maganda talaga lahat ng mamayang Pilipino. Ikaw, Ate Ben, ikaw, Kuya George, kahit isang puno no, yung pwede tayong magtanim sa likod ng ating bahay o kung saan bakanting espasyo. Kasi malaking tulong to para yan. Minsan pinag-uusapan nyo, Ate Ben at Kuya George, ngayon sa dahil meron ng malakas na pag-uulan at talagang maraming lugar ang binabaha. Kung lahat ng mamayang Pilipino ay magtatanim ng kahit isang puno lang, di ba? Ang dami, ang laki ng madadagdag sa ika na siyempre, no? Sa populasyon ng mga puno dito sa ating bansa, no? Kaya malaking bagay yan dahil yan ang magpapapigil itong pagbaha. Ngayon, ito ba, ano ko lang, no? Maidagdag ko lang. Kasi, alam mo, Ate Ben, Kuya George, kasi itong akong ako no ang inyong abangin ko talagang ginagawa na yung tulituloy yung pagsisidling. Yung ginawa ko, pumunta ako ng DNR Centro office dito sa Laguna at nagtanong nga ako at nakausap ko yung hepe at sinabi sa akin na sa ngayon daw wala pa silang masasabi parang policy kung hindi parang guidelines pa lang. Imagine ha, sa Laguna, buong Laguna wala pang nabibigyan ng permit. Of course, yung nilapit ko para sa pagtatingin ng agarwood, pero sinabi nga sa akin, guidelines pa lang ang kanilang hawak. So, ibig sabihin talagang kinakailangan talaga na magkaroon ng, ano, no, yung maayos na pulisiya para kahit ikaw, Ate Ben, ikaw, Kuya George, no, lahat tayo, ay pwedeng magtanim itong mga kahit mga endangered species katulad ng agarwood tree. Pero sa akin, no, palagay ko, maganda na maisulong to, no, gumawa kung kinakailangan gumawa ng batas para maging maluwag na. Kasi bawal eh. Kumbaga ngayon, maraming gustong mag-venture into yan, planting agarwood tree, pero pipigilan dahil nga merong mga permit na kailangan. So kung kaya nga ito ang agarwood PH forestry plantation at ganun din ang itong ating grupo itong One Link Media Group Incorporated ayan mag-uusap na para kahit ikaw Ate Ben, Kuya George o kahit sino pa man, kahit isa o kahit mga limang piraso lang, pwede tayong magtanim sa likod ng ating bahay o sa any vacant space, pwede natin gawin to. Nakapalaking bagay to kasi kung magagawa natin, bukod pa sa chance na pwede tayong pumita later on, no? Dahil nga yan, we're talking about agarwood tree na merong makukuwang produkto, itong ginagawa ng insenso at saka yung pod oil na napaka in demand sa Europa at napaka mahal. So, kung mangyayari pa yan at lahat ng Pilipino pwede na magtanim ng agarwood tree o pati yung mga iba pang mga local native trees, eh palagay ko Ate Ben at Kuya George, mababawasan ang problema natin yan sa pagbabaha tulad ng mga ganitong panahon.
3: Mm-hmm. Eh, kumusta? Hindi ba naman binaha ang mga agarwood na nakatanim dyan?
5: Well, yung sa akin, kasi siyempre mataas itong lugar ko eh. Kumbaga, tagto, nasa... hindi kataas ang bundok, no? Pero kasi ang agarwood, maganda yung natanong mo, Ate Ben, ang agarwood kasi, medyo kinakailangan niya yung lugar na didrain yung tubig.
3: Mm-hmm.
5: Pero kaya siguro, maganda, buti na lang, natanong mo yan. Kaya maganda rin talaga, Ate Ben, na magtanim pa tayo ng iba pang mga ibang klase puno doon sa ating kapaligiran. Siguro, yan, katulad sa inyo, sa Bulacan, kay Kuya George, diyan sa Quezon City, pwede tayong magtanim ng iba't ibang klaseng puno, eh, mga local native trees.
3: Mm-mm.
5: At saka lahat naman yan, Ate Ben at Kuya George, merong ano, value. Kung magsabi natin, hindi man katulad ng agarwood tree, pero lahat yan, later on, ay pwedeng maibenta. Lalo na kung siguro, lahat ng itatanim natin, Ate Ben at Kuya George, ay merong makukunan natin ng permit sa DNR. Kaya dapat, ano eh, ito yung, yan, dito sa ating program sa Going Places, dapat yan ang ating maisulong na naging malinaw yung ating batas. Kasi sa ngayon, parang ano eh, nare-restrict lang, no? Nagiging limitado. Yung agarwood tree na pinag-uusapan natin, parang sinasabi nga, parang sa mayaman lang, pero hindi dapat. Dapat lahat ng mamayang Pilipino pwedeng magtanim ng agarwood seedling. Kasi pwede yan, Ate Ben at Kuya George, na maging malaking industriya dito sa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
5: Talagang pagkakitaan ng marami at makakatulong sa ating ekonomiya.
3: Mm-hmm. Okay.
5: Diba?
3: Oo.
4: Ay, pero Kuya Bong, pag tag-ulan ba lang ito, like habagat isang buong linggo na umuulan, hindi naman apektado, ano? Kung mag-resilient naman ang puno ng agarwood, Kuya Bong?
5: Well, okay. Magandang tanong yan, Kuya George, no? Pero ang sinasabi ng mga eksperto, ang agarwood tree daw, parang hindi siya talaga magandang itanim sa mga lugar na medyo bahain. Katulad yan, at even sa ibang area ng Bulacan, ng Pampanga. Nagtataka nga ako, no, kung bakit. Pero kasi ito yung nabubuhay sa wild, eh.
3: Mm-mm.
5: Kaya nga, kumbaga, yun yung dapat maging malinaw. Kasi nga, sabi ko nga, parang malilimitahan.
3: Mm-hmm.
5: Pinagbabawal. Sabi ko, bakit ipagbabawal? Diba? Meron nga mga nahuhuli na, ano, eh, iba lang ako, no, hinuhuli na gusto lang siyempre kumita, nag-produce ng mga seedlings, pinuhuli o nahuhuli at nagkakaroon ng kaso. Kaya siguro maganda ito, mailinaw talaga. Pero yung going back sa question ni Kuya George, alam mo Kuya George, ano eh, ako sa dito sa aking farm sa Laguna, kumbaga nag-try din akong magtanim. Maganda yan sa bahay yung mga bamboos, and particularly yung iron bamboo. Kasi yung iron bamboo, ano yan eh, hindi siya yung katulad ng ibang regular na bamboo na ano siya, yung dikit-dikit. Kumbaga itong iron bamboo, ano siya, yung mayroong spasyo, mga kalahating metro. Kumbaga, ang ganda siya, lalo na kung mapaparami natin dito sa Pilipinas, ano siya, yung parang makikita natin sa bansang Japan, sa China. Diba, ang ganda yan eh, yung makikita mo parang ano siya, yung hiwa-hiwalay nga. Kumbaga may espacio, so pwede kang makapaglakad. Ayan, the best yan. The best yan yan. At even sa lugar niyo sa Bulacan, the best yan yung iron bamboo.
3: Okay. Naku, wala na tayo masyadong oras, Kuya Bong.
4: Oo, kapos sa oras ngayong araw.
3: Imbitahan natin doon sa mga detalye, di ba, George?
4: Mm-hmm, yes.
3: Oo.
5: Sige, at even Kuya George, no, doon sa mga tagapakinig natin, no, na nag-i-interest, lalong-lalo na sa pagpropagate ng agarwood tree, pwede po silang, ano, pwede po kayong bisitahin ang ating mga FB page, ang Agarwood Forestry, Agarwood PH Forestry Nursery, at ang Agarwood PH Forestry Plantation. Ayan, pwede nyong i-check yung mga Facebook natin page. Ganun na rin sa One Link Media Group, Media Group Incorporated. Yan para po sa mga detalye tungkol sa Agarwood.
3: Okay.
5: Okay, so wala na tayong oras. No?
3: Sige. Okay, Kuya Bong, maraming salamat.
4: Maraming salamat, Kuya Bong.
3: Okay.
5: Okay, maraming salamat, Ate Del Kuya George, at sa magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig.
3: Okay, maraming salamat.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future Junos.
18: Mga balita, trends, at lifestyle.
17: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
18: Batang Broadcaster.
17: Sa Radyo Magazine.
18: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Nako. Pero bago po tayo magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
11: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At bago po tayo magpatuloy, nako, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website. Ako, tama po yan. Pwede nyo rin po kaming bisitahin para sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang tampok. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
13: Batang Broadcaster.
14: Batang Broadcaster.
13: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Nako, isang maulang umaga nga po ang sumalubong sa atin, no? Pero that doesn't mean na mahihinto na ang ating kwentuhan dito sa ating programa. At ngayong araw nga po ay special ang ating kakwentuhan. And siguro ilan po sa inyo no ay nasubaybayan na siya at napanood na sa ilang mga teleserye, palabas at mga commercial po dito sa ating bansa. Nako. Nakilala po siya bilang Ningning sa teleseryeng Hawak Kamay, Abi San Nataniel at Esang sa Langit Lupa. Naging bahagi rin po siya ng children's show na Team Yay at iba pang mga programa sa telebisyon. Ngayong hapon po, makakasama natin ang estudyante mula sa Tagum City National High School at isang batang broadcaster no, na handa pong ipagpatuloy ang kanyang journey po dito sa mundo ng pamamahayag. Nako, huwag na po nating patagalin pa. Please welcome, makakasama po natin si Yesha Camille. Magandang araw, Yesha, and welcome sa Batang Broadcaster.
15: Hello po, magandang araw po Kuya Jared and magandang araw po sa lahat na nanonood.
0: Nako, maraming salamat Yesha sa pagpapahiram no ng oras mo dito sa ating programa. And si Yesha po, napapanood ko lang po dati sa mga telebisyon at nakikita ko po yung kanya mga TikTok videos about broadcasting. Kaya I gave it a shot no, minessage po natin si Yesha and here we are. Kakwentuhan na po natin si Yesha Camille. But before we start no Yesha, siyempre, alam naman natin na ikaw ay isang artista. No. Pero para doon, para sa mga nakikinig sa atin na first time kang mamimit, paano mo ipapakilala si Yesha no, sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin ngayon?
15: Okay, so si Yesha po, siya ay isang makulit na bata. Pero kahit makulit siya, meron siyang mga pangarap. At isa sa kanyang pangarap po talaga simula nung pagkabata ay ang maging artista at ang makita sa telebisyon. At si Yesha, na-achieve niya yung pangarap na yon nang makapasok siya sa ABS-CBN dahil nag-audition po siya sa Promil Eyeshine Talent Camp Season 2. Tapos, ayun, nagpatuloy ang kanyang journey bilang pagiging artista. Nagpatuloy siya sa industriya hanggang sa dumating ang pandemya at natigil or naudlot ang artista journey niya po. Tapos ngayon po na isang high school student na si Yesha, siya naman ngayon ay isang regular na estudyante sa isang public high school sa kanyang lugar na unexpectedly nag-pursue ng journalism. So, ayun, ngayon siya ay isang journalist. So, TV broadcaster specifically. Wow. So, talagang nakikita pa rin po talaga siya sa TV and she still has the passion na magpakita sa harap ng camera and maging inspirasyon sa maraming tao. And kagaya nga po na nasabi nyo, nagpo-post din po ako ng mga videos sa TikTok. So I'm also, or Yesha is also a social media influencer
0: po. Thank you, Yesha. Grabe, nabanggit mo kanina no, na nagsimula yung journey mo dahil may sinilihan kang isang patimpalak, no? Promel Eyeshine. Pero pwede mo bang bigyan mo kami ng detalye or kwentuhan mo kami kung paano ka talaga na-discover? Mga ilang detalye lang no, na naghahatid sa'yo dito sa industriya ng showbiz, kumbaga.
15: Yes po. So, I was 3.5 years old po nung nakakita po ko ng advertisement about yung show nga po, yung Promel Eyeshine Talent Camp. And ako po mismo, ako po yung nagsabi sa mama ko na gusto kong mag-audition. Sobrang bata ko pa po nun, pero talagang gusto ko po kasi talagang maging artista kasi feeling ko po talaga bida-bida po ako eh. So, ayun po, sabi ko kay mama na gusto kong mag-audition. Tapos, nung nag-audition po kami, pumunta po kami ng Davao and isa po ako dun sa pinakabata na sumali. Tapos, audition po muna. So, meron kasing tatlong category sa Promel. So, merong singing, acting, and dancing. And sa acting po ako na category. And nag-perform po ako ng declamation. Yun yung arms. Spare me a piece of bread. So, magaling din po kasi ako sa memorization nung bata pa po ako. Pero ayun po, nakapasa po ako dun sa audition and nagpatuloy yung journey ko dun sa Promel. And again, isa po ako sa pinakabata dun. Or kung, I think ako po talaga yung pinakabata dun. Tapos, digla po akong naging grand champion ng show na yun po. So, ayun, sobrang unexpected po. Kasi sobrang bata ko pa po nun, like 3.5 years old or like 4 years old po. Tapos, yung part po ng prize dun sa Promel po as grand champion is a contract with Star Magic. So, yung agency po, Star Magic. And, ayun po, naging Star Magic artist na po ako. And dun po nag-start yung journey ko sa ABS-CBN.
0: Wow, grabe. Imagine 3 years old at bibong-bibo. At si Yesha pa mismo yung nagsabi sa kanyang magulang na gusto kong mag-audition. And here we are, no? Si Yesha nga po ay isang child star. No? At ngayon po ay sumusubok sa larangan ng broadcasting. Naku, nakakatuwa naman, Yesha. Kaya, kumbaga, gusto ko rin i-commend yung suporta ng mga magulang mo kasi yung gusto mo talaga, yung kanilang, kumbaga, sinuportahan nila yung gusto mo na marating at nag-grand champion ka pa nga doon sa patimpalak na iyong sinalihan. Naku, maraming salamat, Yesha. Pero going back to our topic, saan naman at what point naman pumasok yung broadcasting sa journey mo? No? Out of nowhere ba ito? Ito ba ipinangarap mo talaga aside from maging artista? No? Gusto mo rin maging broadcaster in the future? So kwentuhan mo kami ng mga detalye kung paano naman pumasok yung broadcasting sa buhay mo.
15: So, actually po, unlike what happened sa artista ko, artista journey ko, na gusto ko talagang maging artista, hindi ko po talaga nakita yung sarili ko sa journalism. Like, hindi po siya pumasok sa utak ko nung high school na ako. Kasi elementary years ko po, homeschooled po ako. So, hindi po talaga ako like na exposed to these kinds of extracurriculars. Tapos, nung nag-high school na po ako, ang gusto ko po talaga is sumali sa isang dance group. Wow. So, like, gusto ko po sumayaw or kumanta or gusto ko po talagang like mag perform. Kaya hindi ko po nakita yung sarili ko sa journalism or hindi po talaga siya part ng plano ko. Kaso biglang yung, meron po kasi akong mga friends na journalist po sila, radio broadcasters specifically. Tapos syempre nakikita ko po dun sila nagtitraining. And then yung English teacher ko po, noong grade 8 po ako, sinabihan niya po ako kung gusto ko bang sumali sa isang workshop. At the same time, screening na din po for mobile journalism. So, yung mobile journalism po, hindi pa po siya official event nung time na yun. And until now, actually, hindi pa po siya official event. Pero mobile journalism is, para siyang ano po kasi for me eh, ang inintroduce po sa akin is para siyang vlogging. And nung bata po kasi ako, vlogger na po ako, like YouTube vlogger po ako nung bata ako. So, parang sabi ko, why not give it a try po, diba? Kasi parang for me, hindi pa kasi siya ganun, hindi ko pa napoprocess kung gaano kaseryoso yung journalism, yung campus journalism po. So, ayun, nag-try out lang po ako. And yung mga kasama ko nga po nung nag-workshop and nung nag-training, mga ates and kuyas na po talaga sila. Tapos ako, grade 8, tapos yung boses ko, hindi pa ganun ka-modulated. Or like, wala po talaga akong background sa journalism. Kaya ayun, parang for fun lang din po talaga. And hindi ko po in-expect na makukuha po ako as mobile journalist po. So, ayun, wala po talaga siya sa plano ko. So, nag-start po ako as mobile journalist po talaga bago ako naging TV broadcaster.
0: Wow, grabe. At first, hindi mo nakikita yung sarili mo sa journalism. Kumbaga, influential lang din ang mga kaibigan mo na nagbo-broadcasting, sinubukan mo. Kasi napansin ko kay Yesha na very adventurous siya. Ang dami niyang mga hobbies na nababanggit, no? Aside from acting, broadcasting, sumasayaw rin pala si Yesha. Ako, nakakatuwa naman. Very adventurous, no? At a young age. At sinubukan niya itong broadcasting at doon na nga siya, na-hook yung interest niya kumbaga dito sa campus journalism. Pero sa ating kwentuhan niya siya no off-cam habang nakakwentuhan tayo through chats, nabanggit mo nga kanina na kumbaga unexpected yung journey mo pagdating sa TV broadcasting. Nakwento mo sa akin kanina na ang una mong kategoryang nasalihan ay mobile journalism, no? Dahil nga kumbaga parang maihaalin tulad siya sa vlogging. Pero paano mo nasabing unexpected naman yung pagpasok ng TV broadcasting dito sa journalism journey mo?
15: So, yung mobile

0: Bangsamoro Parliament Speaker's Bureau Training of Trainers on the Bangsamoro Electoral Code sa lungsod ng Davao. Layunin nitong makabuo ng iisang sanggunian na naglalaman ng Bangsamoro Electoral Code, mga amyenda rito, Bangsamoro Parliamentary Districts Act at mga implementing rules and regulations na gagamitin sa mga information at voter education campaign sa buong rehiyon. Bilang bahagi ng pagsasanay, nagsagawa ng serye ng talakayan at workshop ang mga kalahok na nahahati sa apat na technical working groups. Samantala, pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagbibigay ng pinakahuling paghahanda para sa halalan, kabilang ang pagpapaliwanag sa mga alintuntunin ng halalan at pagsasagawa ng Election Day Simulation. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Thank you. Si Johania Yusof mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oy, update muna mula po dyan sa gawi ng Araneta Avenue, Quezon City. Yung pong naging pagbaha sa bahagi ng Araneta Avenue, Quezon City, mabilis na humupa. Alamin natin ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Alam, sa kanila ng magdamagang pag-ulan dulot ng habagat ay mabilis nang humupa ang baha dito sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa ilang residente, umabot hanggang tuhod ang baha sa lugar kaninang madaling araw. Ngunit mabilis din itong bumaba dahil sa mga flood mitigation measures na ipinatupad sa lugar, kabilang dyan yung mga pinalawak na drainage canal at water pump na inilagay naman ng DPWH dito sa bahagi ng San Juan River. Kanina ala, no, mga alas 6 ng umaga, nakita pa natin na yung tubig baha sa may Araneta Avenue, meron pang hanggang abot hanggang gutter eh. Pero nung umikot tayo nung alas 7, talagang totally wala nang baha. Mabilis talaga yung naging paghupa ng baha. Kaya nga lang, naiwan naman yung mga basura. At kaya nagtulungan yung mga residente sa paglilinis ng mga basurang naiwan ng baha. At kanya-kanya nga sila na nagwalis at naghakot ng mga naipong basura, lalo na doon sa may drainage canal. Maaga ring nag-deploy yung mga tauhan ng DPWH sa lugar para tumulong sa clearing at cleanup operations. Inikot din natin kanina ala yung bahagi ng Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo na naapektuhan din ng pagbaha. Pero ang mga residente natutuwa dahil mabilis ding humuhupa raw ang tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap ko kaninang residente.
4: Mula nung ginawa yung ano nga, yung duro ng Araneta, mula nung, hindi na kami, dati naabot yung ano namin, second floor. Ngayon, malaki yung pasalamat namin na mula nung ginawa yan, hanggang dalawang bait ang bahay namin.
5: Dati-dati nung hindi pa ginagawa yan.
4: Konting ulan lang, dyan agad yung tubig. Kaya ngayon, pasalamat kami na.
6: Kahit pa paano, ma'am, bumabaha man?
4: Oo, sandali lang. Tamo, maagos pa mabilis.
6: Tsaka may ginagawa pa din, ma'am, ano?
4: Oo, doon sa kabilang...
6: Drainage pa po yung ginagawa.
4: Oo, drainage.
3: Iyan ang tinigala ni Nanay Demetria Monterrey na isa sa mga residente ng Barangay Santo Domingo. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Si Mary Ann Bastasa mula po dyan sa gawi ng Araneta Avenue, Quezon City. Okay, maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Social Housing Finance Corporation sa pamamagitan po ng kanilang presidente at chief executive officer, si Sir Federico Laksa. Pag-uusapan natin ang mga update sa housing project sa ilalim po ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42...

0: kawasan 11 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
3: 42 minutes makalipas pong 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan kay Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Officer Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga naman, Alan. At yes, saka sa ating mga tagapakinig.
3: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Kaugnay pa rin itong pabahay, lalo tigit para doon sa mga miyembro o mga beneficiary ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Ano? Dito pong nakaraang buwan lamang ay binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tawag po ay ano? Peoplesville. Diyan po sa Davao City. Bigyan mo nga kami, sir, please, ng mga update kung ano ang development diyan sa housing project na yan para sa mga miyembro ng expanded 4PH program, sir.
4: Tama ka dyan, Alan. Ano? Matagal na namin talagang inintay ang pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan sa Peoplesville. In fact, last year, naka-ready na rin kami na baka puntaan niya, no? But finally, noong July 28, nagsagawa ng site inspection ng ating mahal na Pangulo sa Peoplesville. Kasama namin si Secretary Pingaliling at Pag-ibig Fund CEO Malay Acosta. Inikot na yung ng ating Pangulo yung project site at personal niyang kinumusta ang mga kalagayan ng mga pamilyang nakatira sa Peoplesville. Masaya-masaya naman ang ating Pangulo sa nakita niya. At nakausap niya yung mahigit na 600 families na naninirahan sa komunidad at nakapag-transfer na sa ating proyekto. Natutuwa siya dahil maganda yung kalidad ng construction natin sa Peoplesville na may aambig sa mga condominium projects ng mga kilalang private developers. At nung makita ng ating Pangulo yung lawak nga ng komunidad at ang dami ng residente ay nabanggit niya na maaaring magkaroon ng People's Bill ng sariling powerland at saka iba pang pasilidad. Sa totoo lang, Alan, napakalaki nitong project natin ito. To be exact, mga 60, more than 16 hectares ito.
3: 16?
4: Kasama na yung napakalaking Central Park dito na 2 hektarya. Na kung saan talagang gusto naming ilagak dyan yung mga community facilities natin, mga playground, commercial areas, terminal, clubhouse. At maglalaan din tayo ng espasyo para sa posibleng pagtayo ng mga eskwelahan dyan at training center.
3: Mm-mm. At ito po i-replicate sa iba pang mga areas all over the country, sir.
4: That's right, kasi ang concept naman ng 4PH Island, talagang kailangan kompleto yan, ano?
3: Mm.
4: Kaya nga, karamihan ng ating mga proyekto, malapit talaga sa mga commercial centers, malapit sa employment opportunities, malapit din sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At kung hindi man, pwede rin tayong maglaan ng sariling amenities at facilities doon sa mismong proyekto natin.
3: Mm-hmm. Nabanggit mo kanina dito sa pinag-uusapan natin na Peoplesville sa Davao City. May 2 hektarya na ilalaan bilang community park, sir?
4: Yes. Mayroon tayong isang malaking contiguous na 2 hektarya dyan na idinagdag namin doon sa original na 14 mayigit 14 hectares na proyekto dyan para magkaroon tayo ng mas malaking open space para sa ating mga kababayan.
3: Opo. At sa kasalukuyan, ilang residente na po ang nandun at nag-i-stay na mismo doon sa pabahay na yan, sa Peoplesville, sir?
4: To be exact, mga 651 na yung mga nandyan, no?
3: Mm-hmm. Opo.
4: At ang natapos nating buildings yan, 2,600 na. Na units, no? Yung additional na 400, patapos na rin. So, all in all, mga 3,000 units ang pwede nang i-proseso namin dyan sa proyektong yan.
3: Ayun. So, out of the available units na 3,000 na pwede nang i-proseso, yung 600 may mga residente na. Ika nga, bahagi na sila ng komunidad na yon, sir.
4: Tama. At malaki kasi yan, 7,200 housing units ang magiging total number of units dyan sa proyekto na yan. 72 buildings yan.
3: Mm.
4: At ngayon, nandyan na yung 26 buildings na tapos na at saka yung additional na 4 buildings pa na magiging 30 buildings all in all ang malapit nang matapos within the next few months.
3: Ayun. At nabanggit mo, sir, na meron pang ibang mga projects na nakahilera similar to this. Halimbawa, para na rin sa kaalaman ng mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin this morning, saang mga areas pa po ang magkakaroon ng ganitong uri ng konsepto? Not merely housing units, but they are being developed as communities, Mr. President Laksa, sir.
4: Yeah. No, Alan, nung inilunsod natin yung pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo, nagkaroon tayo ng mga sabay-sabay na proyekto ang inilunsod natin. Kaya mukha ng People's Bill na inilunsod natin noong October, nagkaroon tayo ng groundbreaking dyan noong October 2023.
3: Opo.
4: In fact, nagpunta rin ako dyan noong January 2023 at nakita natin yung proyekto, talagang maganda siya at sinabay na rin natin dyan ang proyekto dyan sa San Fernando, Pampanga na Crystal Peak at the same time inilusad din natin ng mga time na yon yung Valley View natin sa Tagaloan na Misamis Oriental.
3: Mm-hmm.
4: At sunod-sunod na yung mga proyekto afterwards. Nandiyan na rin yung ating San Miguel Residences dyan sa San Miguel, Manila na malapit sa Malacañang na na-turnover na rin natin doon sa mga 172 beneficiaries natin.
3: Opa.
4: At ginagawa na rin natin ngayon yung sa Palawan natin, yung Tandikan Bill. At syempre, yung isang malaki pang project dyan sa Port Area, Manila na kung saan na meron tayong mga limang buildings yan na patapos na rin. Marapit na rin matapos.
3: Ayan, okay. May nag-text dito at nagtatanong, maaring interesado, para sa mga qualified members ng 4PH, halimbawa, magkano more or less ang magiging monthly na bayad o amortization para sa housing unit na ito, sir?
4: Mababa. Ang initial amortization natin dyan, nasa mahigit 2,000 lang. Dito, in fact, sa ating proyekto dito sa People's Bill, nasa 2,400 lang. In fact, may mga na-interview ng binabayaran nila na nandun na sila, mga 1,600 lang.
3: Mm-hmm.
4: Kasi pagka nandun ka sa lower income level, especially nandun sa first, second, and third income deciles, may karagdagang subsidy pa ang binibigay ng gobyerno natin. Kaya lalong bumababa yung ating monthly amortization.
3: Ayun. Okay. Nako, Sir Federico Laksa, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo sa SHFC, sir. Thank you very much po for the updates.
4: Yes, makakaasa yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy lang ang pag-deliver natin ng mga housing units under the expanded 4PS program ng ating mahal na Pangulo. At kung interesado ang mga ating mga kababayan, bisitahin lang yung ating website dyan sa Social Housing Finance Corporation para malaman nila ang lahat ng mga kailangan para at requirements para maging beneficiary sila ng ating mga proyekto.
3: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning.
4: Maraming salamat, Alan, sa pagbibigay mo ng oras sa amin.
3: Opo. Thank you, sir. Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer, si Sir Federico Laksa.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 51 minutes. Makalipas po ang 7 AM. O, gaya po ng paalala, mga kaibigan ng Department of Health, ha? Hanggat mare, huwag lulusong sa baha. Pero kung sakaling di maiwasan na lumusong sa baha, pagka-uwi, maghugas ho ng paa para sigurado. Sabunin, maigi, maghugas, banlawan ng malinis na tubig ang inyong mga paa kung kayo ay lumusong sa tubig baha. Para iwas po tayo sa leptospirosis, ha? Baka mamaya, meron kayong maliit na sugat sa paa, diyan makapasok, ha? Yung nagdadala ng karamdamang leptospirosis. Tubig baha na mayroong jingle ng daga. Pasindapi po sa mga nag-aalmusal. Kaya kailangan ingat palagi, ha? Bago tayo tuluyang magtapos ngayon pong umagang ito ng Monday na maulan-ulan pa rin, narito muna ang update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather.
3: Ihatid sa atin ni Charmaine Barilla. Charmaine, good morning!
5: Yes po, magandang umaga din Sir Alan, maging sa ating mga tigapakinig at narito ang mulat sa lagi ng panahon. Habagat pa rin ang umiiral dito sa buong Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot ngayon ang patuloy na malalakas sa mga pag-ulan sa may Benguet, Zambales at Mataan. Samantala, pagbusog-busog mga pag-ulan ang dadalhin ng habagat sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Magdudulot din na matataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur ang habagat. Samantala, sa magiging kalagayan ng ating karagatan, may nakataas tayo na gale warning dito sa may bahagi ng Extreme Northern Luzon, maging sa may karagatan ng Zambales at Bataan at kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at Pangasinan. Kaya inabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat kung maaari ipagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado pa rin ang pagtaas ng mga pag-alon. At sa nalalabing baybayin naman ng Pilipinas, magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Kaya lahat po ng papalaat ngayong mga araw ay mag-iingat po sa matataas ng mga pag-alon. Yan ang latest mula dito sa PAGASA, Charmaine Barilla nag-ulat.
3: Thank you so much, Charmaine Barilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kanina, sabi ng MMDA Metro Base, suspended ang number coding. Dito naman sa LGU ng Makati City, mga kaibigan, suspended din ang kanilang number coding dahil sa patuloy na sama ng panahon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Narito ang report sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
6: Yes, Alan, magandang umaga. Suspendido na, no? Sa lungsod ng Makati ang number coding scheme na pinaiiral sa lungsod. Ito ay sa abiso ng Makati City Local Government Unit na ito ay dahil sa patuloy na sama ng panahon dulot ng southwest monsoon at kabilang na rin Alan ang orange rainfall advisory ng PAGASA. Patuloy naman Alan ang monitoring ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMO ng lungsod sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. At as of this moment, Alan, karamihan sa mga main na road ng Makati City ay passable naman sa lahat ng antas at uri ng sasakyan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang malakas na ulan dito sa lungsod ng Makati. Alan, mula pa rin dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, AJ Ignacio. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama natin na naglingkod ngayong umagang ito, maulang umaga ng Monday, August 10, 2026. Maraming salamat. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side. Thank you. Mark Bukiron, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
22: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
23: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
22: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
23: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
22: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
23: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
22: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
23: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
18: Radyo Magazine 1278.
24: Radyo Pilipinas.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan ang kahaponan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine.